tu shungi chue di kanya ma chibi ledu ti. Lenji chi wumi tribu chi ye, ti ta thor tse koro yi na, tribu chi gharlo nyambo de, takdun tse na, ti tse tong yung monu, rangshi nye matruba. Ungoto ti yi mori nye, lenji chi wumi di nye, tu shungi chue di, chue yuandengi chue di nomi, chi wumi shungi yuandengi chue di, kanya, yi juen, lenji chi wumi tribu tabuk nye jemi na yuandeng yor di nomi, yuandeng ba chi na, kanya, Rangshinji dhruva machibi ledu ti. Rangshinji dhruva nyo ti rammu nungu, gyudan kienla teni dhruvu, teni takpa tsamdu dhruvu, chashila teni dhruvu di imbu. Iti hako yung tanda ti ledu ti. Tena, tanyi, tena, lenji chiwa shi. Tena, tanyi tsamdu yubi, lenji chiwa shi chao. Tanyi tsamdu yubi. Teni takpa tsamdu yubi, lenji chiwa dhruvu shi chao. Eji ta takshi yi tanyi dan trewa. Takta ni cheta nega kaya, tanyi tsamdu yubi di shentu me oma chimda. Taktanyi na rangshinji dhruva su na taktanyi mu rangshinji madhru na munu shonglang gedo sam na chedayi mu. Ta iji minu ya rangshinji madhru na nomu tanya zamdo nomu wunye dena lenji chiwa tanya zamdo yubi lenji chiwa wa shegi wu. Chomnyan di gadi lenji chiwa wa dinyamdo taagi lenji chiwa wa dhribu toba nyamdo sembar kyu na. Pena da lenji chiwa wa dhribu baachigi tabban baachigi. Nala chomnyan di da rabjorsi nami ta chayi rabjorsi nyam chomnyan di. Kadil lenji chiwa dinyam do dagi, lenji chiwa bachi ki, chibu thakwan bachi, dinyam do yas. Ranshi ni dhubar suwi, dagi lenji chiwa dhubu thabu nyam do sem nyam. Sem na, ta lenji chiwa dhubu thabu ji, ngay ranshi ni dhubar ti samu thong ya, ijil tenya lenji dhubu thabu yin ya samu ning. Ji rangi thabu lenji chiwa dhubu ji ranshi ni dhubar yin sambar gyu na, dini dini ranshi ni dhubu dhadu zimba gyu laksu, ujiye da ranshi ni dhubu dha. Takdo tsimba yo. Yonan gaito mo yin ya rangshin yi dhubi takdo tsimba. Rangshin yi dhubi semjian de tsimba. Sokdo. Rangshin yi dhubi sokdo tsimba. Rangshin yi dhubi kangso do tsimba gyu lakso. Tao ya xiong lang lokyo yin. Da yin ya rangshin yi dhubi ta. Iti rangshin yi dhubi nyo kishirang san tong yin. Muno mo yin. Gyu lakso yin. Jomden de yin gaza yin ba. Nyi da tira jomden de yin ba gaza. Rajo di zi nyam do sun yin ta. U kaya di ni. Kaya sam do rin yin. Chir mo wa di nyam do ta. Chir mo yi dhubi yin ta. Gyu shu yi dhubi. Chir mo yi dhubi. Chir mo yi dhubi. Chimyongwa dinyamdo daji chimyongwa dhubu thoba nyamdo semnyamdo dayo dwenda tirayin. Semnyamdo rabjo kyo soba chimnyade dini malaso dechi ile doshina gangi gang chimyongwa nyidu shubi chude kanyama chibi ledu de. Dechi chimyongwa shikyo. Chimyongwa dhubu chie thabo chie rangshinye madhuba samutaya chimyongwa dhubu thabo nin gang thabo chimyongwa dhubu chie rangshinye madhuba di yimbo unye. Rangshinye madhuba di yimbo shindare itta chimyongwa dhubu chie Mono di inyonyi na minamyi. Zinyi na, kyo de kanya machibu ledu. Ede rangshinyi madhubati ino kanyin min, chimungo dhubu ni tanya zamdo yebati kandosu. Dichi chimungo shiki wanyi. Tanya zamdo yebati chimungo shiki. Chomnyade ji kazaywa rajo di inyonyo sin. Rajoma ta rajoma dhubu ime. Rajoma di inyonyo da yi rajoma di yi tobo inyonyo sim nyama rajo yi soba. Chomnyade, teni malosu dichi ledu shina kanda rajoma shiki wanyi. Kyo de kanya machibu ledu di. Ledu ho. Chomnyade kaji rajoma di inyonyo da yi rajoma di yi tobo inyonyo simba kyo na Ndini di dhagdo zima kyu lakso, semjian do zima da, soro zima da, kansa zima kyu lakso. Da jibu shika chari ya, ut tanda apli janga yukosum. Rajimba goban tab yu je, rangshinji dhruva munu di samtong ya jing ta. Rajimba goban tab kosu ni, gang tab yu rajimba goban je, rangshinji ma dhruva di yinu yinbu uinye. Chine ya da rangshinji ma dhruva ye, rangshinji ma dhruva ji tangye, munu minu tangye zambu, eji da rajimba dhruva di nambu uinye. Kaisi da rajumbi dhribu thabyuk jie rangshinji dhrubo di zongya thabu ning gang thabje dhribu jie rangshinji dhrubo di yinu di samtongo yina eji da ichi da dhagdu zimbar yinme da chuegi dhagdu rangshinji dhrubi chuegi dhagdu zimbar gyuwa ning semjian du semjian rangshinji dhrubo zimbar na so du so rangshinji dhrubo zimbar gangsa rangshinji zimbar xiong langgay yinbo rungi zimbar gyuwa chomden de eji da rabjo dhani da ichi chomden de dhani nyao de rabjo dhani Dijin sheba rajoma yangdaba zove sangi yi Nyamama meba mamji chodo dende Chom dende rabjor dak Dweja dan jawa Dweja dan jawa rajoma lakyang Chom dende da di nyamdo da ni Rajoma wa nyamdo Misem lakso Unye da Binangshi jariya Rabjor binangshi Yari jariya sunu me da Chom dende nye da Sangi chom dende siya Pe nganang oto tiji chanyi u yina nye rabjor da ni Dijin sheba rajoma yangdaba zove sangi ki Nyamama meba meba namji chodo dende. Ta ngara, da rabjo binangye trajimba ni mebore. Trajimba ni meki ngara

0: control ya ni na utki laksu sigang menun samtengi.
1: Lesole, kimzen ti tang kata zatang kita mur kuci ni tata terus apa ni nandu tu yin ngatang dah naleng ning kunci tu tapje jang sum zodum bol. Tapi je pressure ka kencio tapje saya nak sisi rodo nam.
0: Nada cipta ngatang studies ka research ya pule te pule siti gay dunia na mi samang show sakan cipt. Pressure inji minji high show langgai dun ni nanda.
1: Les.
0: Tang ada satu kohdi sahaja ni, na W Health Organization ki sajit, tapi sih nekan mithi sih 1500 miligram ni edum eh, ciktong jalan miligram ni amsho, plantik umtin dulu sahaja bunum ni edum, tang ada pesen manusia kencing 2300 miligram le mangsho sahaja bunum ni edum dah sajige, hypertension ni na sajit nyusu cahang gay ni lang pesen nyusu gay dun ni ut studies katom dah. Tak desno indicate kan ye na dietary approach to stop hypertension ye dum. Satang khatan di change gurce ya. Pesisah je nyusu ya mecika. Ngatang satang je khatan satang kat sini ye na mangsho di nuts ye na ngatang nuts nang. Udna mangsho di se. Fruit ada mangsho se. Ije fiber diet ye dum. The fiber diet ka roughage udna mangsho se low fat diet. The fats the num mar umdin je nyusu bajit. Udna siapa nang kene. Halim di moderate kas segusum ni edum eda. Tangan tangan cantong kan mithi ni na utye moderate katongusum ni edum. Moderate ni na takta cika. Cang ni kan jit nyungsho yagusum ni edum. Tapi cang motong kan ni na tu takta lah ime motong na takshor ram ti edum e. Tongan ni na nyungsho yagusum. Utye kata ngatan exercise ni kan jit. Halim di walk lah ya isometric exercise ni edum eda. Gym ni na halim di brisk walking. Learning, umdin lah exercise jana, utkiye ngatang luka, mungkin capul ngatang si pandu tu ni edum eda.
1: Leso, high pressure dekik ni ni aje ngatang ta, doktor sabi nang ngatang stroke ni aje aje, hambatan ngatang dekik dipanggil rodo mule.
0: Leso,
1: pressure nyungkrau jit nyansho wa, ning pressure yur thokrau jit nyansho rodo nang.
0: Ta oya rodo me, pressure nyungkrau ni eda, manju oya di marudu samdu sian ni na pressure yur nyungkrau na ta essential hypertension ni nang primary ni edum e, primary hypertension ni e thinum e. Primary hypertension ye murudum sian ye nazat patient di ning nat pati shong langai iching ning ki gume tu chi ki pressure nyung sho gai na matte soim nam gi mi pressure nyung sho ni murudum tung ki sian ye na ngata ngot opd reken ye mi yor ti ya ya hon de ngok pressure low rang su dum ye oya murudum low su gan ye oya to postural hypertension ye orthostatic hypertension ye ya ti mat soi ti nam ni nam gi ta pressure low su gan chi ta nat nat soi ti ro dum da patient ti infection ti gai ya the luka the gonti da ya infection rai lang gai ya ichik pressure ti nyung sho gai na sepsis induced hypotension ye gi ma bakte sadan kya dan di me ye allergic da ya anaphylactic pressure low lang gai na ut anaphylactic shock ni ta shock ti lagan chi ta nat ti dirum low pressure chi ta manshi ro mund kyun mansho di si ro dun ye na ta long term ka te na ta gher nyung sho ka te na ta pressure high chi ki kyun yor ti ro du me
1: Leso, the pressure tu show ni ni ikhnan jadi show ni boleh. Tengah tu stroke gaya badi, jadi hampatan orang dekat dibilang gaya, ini show tu paralysis ni jualan gitu boleh. Eh show dia tengah tu landing limit, kubur motor jualan gaya, ini show tu jawab jualan gaya. Mana show tu jamai motor tanpa kita jalan gosu itu nurut boleh. Tahu tak tengah tu pressure ni itu naik rosak ni boleh. Badi tu siapa jumpa tu cuma nurut boleh. Tahu overweight ni memang tahu boleh. Siapa jumpa siapa kubju, kya. Pada itu kisah kelahan oleh rodo. Tapi yang jitu tensio saya kerap negan jitu pressure masuk lagi na.
0: Kerap negan jitu pressure high gay masuk rodo me obesity. Tapi desno orang kata ni na obesity ni rodo me overweight. Share mangkrau cikie. Tapi share mangkrau cikie na niang rang. Tapi pathogenesis ni soi ti tengah tengah body cikie edges ya pulle. Yur ti chemical release ya ya. Interleukin na ud release yur ti rodo me. Ud rules ya pulle vasculitis ni na pressure ye high gay langgay rodo me. Icik ngadang insulin ni na ngadang topce ti sopule pancreas ki insulin chongdum da topce digest ya pule uti chongme ti yoji ke insulin necessary ni diabetes chong langge ta 21st century ka ngadang te pule desno diabetes and pressure mangsho ti tondum se ya ni na shak yak puchi ki im da weight mangkhra oje weight ti gotum ti gosun ni na height ya ya weight ye BMI ni dum da basal metabolic index ne 19 se 25 chokon ga buchi ka gosun ni dum da
1: Less. Tatar sab tha bhari weight lebok chin dashamno tha mangra holo share kala no canning chin no canning khle no udun tha gata mila gata thonga suno ni mare. Ita ne ne tha chik tha gata morning walk ya hola ning ek kilometer thilo nelo ek walk ya ke udun thi share chit mor chakte yo yene chakte di mana sundo. Pila tha share mangra ho dinne lip chin chit ita gata normal thega thoy chuk share tuju ning tuju thenga breaka de rojuk chie tha share kala de no ne ne chuk kaya rato thomak thoshi kaya kusin.
0: Tapi ini nanti utkai obesiti.

0: chati chekya. Ichik home BP monitoring nyedumda. Himaage ya machine dikip chekya metika. Ichik tau nakati ambulatory BP monitoring ya. BP machine naka soyti rodumda. 24 hours planti pura jariya. Kish yarge du marge du teme thi rodum. Tau sumkra che siti nyedum. Ta na nyena ngata stethoscope nelapne ma che ya doctor na chekya dume. Ut manune ya deshno gor ngata machine di rodume. Betu sut ya. Ut use ya chukum. Lekin use ya dang tarika thi rodume. Gayati use ya kosun yena ut machine chit na da cheto machine doctor ba chit kosun the science yena validated electronic device nyedum the European Society of Hypertension American the biri ut machine naka bazar kan naka no chit biri test ya ut machine chike yana namda roku ne biri chatu chit ut machine chit use yana namda chit chigim da khema ye chek ya chukunum khema gaya chek ya kosun yena na lang chap neilu ti chek ya nok chap neilu ti chek ya bhut chika kam thilu ti gap thini kosun raigim Gap ni na, tam thi shuk jab nilu ti check ya kosum. Ya tam ni je ganda fisher na je binang relax ya su. Chin rati na chin je khali ya ya. Utse ka jan ni na coffee umtin mije ya. Caffeine je drink si kanti mije ya. Chair ti ka relax ya su ya. Je table je ka la ni ya. Je machine je ning re ka ongo sun ya. Dume takta je ning ka height ka yul meni ya ya. Us ya tam je ge ti takta ti kri na home BP monitoring ya kosun ya dumda. Home monitoring ke si phan to ni na bhakti mi rekan je. Pi mankanga rena pressure normal ti tongyum. Khima gai na high ti tongyum. Uche nga ta white coat hypertension yedum. Doctor Phekpule pressure high giyu nye white coat hypertension. Ti bhakti mankanga re ya bi normal ti tongyum me.
1: Yes.
0: Ichik bi khima di gaya chek ti ya na big BP high tongyum. Utka mask hypertension dab. Hypertension natasit phisu guchokan ti redum me. Mask hypertension ichik nye dum me. Utkan kupule ta khima ye monitoring ya gosu khadu si dum ta nga ta. Yadang chite gosum mankanga re de na che bina Hapta thi pressure thi check ya naling ya average thi shong ya ta gaya thi rodun average ka thi te gusu rodumot.
1: Yes. Ta this is much hindi shinde ta doctor sir pressure high give so ye ta ngata dungay ning utun no scenario no ngata kim nang kim burning thi ngata negative mercuring ika meaning many shetty da so ya chi meaning ngata kim nang ka ta legacy na de legacy ton murubu ya bole de ngata tension de rodum ore sema dungay rodum dungay de rodule de pressure che tu thosho ke jobina
0: himla The stress niyagonde, the day to day nga tang competition mang karao, the utse ka the lifestyle ka competition mang shodhi lobele tension di ondo meta. Tension niyena nga tang stress niyado meta, life ka stress eh. To onu na yena bina lobchong donda ya, leka ya kanjan bina leka ya ya, then business ya business ke dunghe di lobele meta. Utna ya dunghe chiki ra ya pressure di halim de thosho gay dumda. Utke ta nga tang she mang shodhi meta nga tang gom ya, gosum ya, meditation ya, mindfulness practice ya, umtin ya. Tangata medical books na ya shatum da ud ya te na bina sem di halim ju chun ya sem bel hele ya su te na te presha di halim ma nyum shu cha yum ni dum dala
1: le so da te shi yo zo khand ro zo modest man kang am ji dr tenzing gilson le dum thu de lap shi ka phet nang bi e jik da ton zo bo chi te hypertension ko presha tho ne na so ka nyen ji si ro zo inam e jik ko da te shi nang bi e jik da dr sab tu nu chi ke na cha kan ni ju go so da nga da zo tong district ka ti ne da tu nu ka nge the zo ma nom bur diabetes number patient kidney failure number heart disease number hindi diabetes zero to inam kidney failure zero to inam inam rang choga kaya zabzab ya kosu hinam iji korda rara sabse shuju teka di ngoso lerima perse nangbe nyi shuju ta deshi oso ngok lerim trojan labche ga hypertension koi na nangbi ju rara sabi na shetu shi nyi shurkyo
0: tu tu shi na mangang rai ya pressure bubut ka check ya na namda rai gim utse ka na chokan ya na ngantang mangang a facility munu nye oye ti chokan ti rasum da na ta deshi nungan ya ngantang mangang a yargi ge ya ta mark yagar tishpur hina itanagari na utle Lakshu mene duksho tita munume utso rai yang iri check-up yana ta lopchon yaya ngari ye maangsho ti lop piri ye gyakar ka doktor naan chokan ye lopchon yaya ta thosho ti lop tiye ya Ijang mina ngata ngonpak tsuzo she mina phanto ye che ngari utso ye koshish ti yadu me Ijik iri ye yiche ti yaya mankang rai ya check-up ti ya maanye ye she ye namda ye helka ye control yaya su na tse rungpo su ye utle lakshu mene misabdum
1: Lusho, tujina
2: Tanya nasi data dundek lirim, tuh din lapjuga